Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!

Ay, kita na patun mo dahil kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sa pasapa. Kita is naman na mo, at naman siya, to na mo buruba. Antes, sida bisi ati jay, sida uli nga gautay, kanda man na nga gaya kita. Siti agi, anang ka pasod ka muntang mat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemu orang, pasanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.